Sana ti odonya kuma patwa me na madana dwimu wa cha me kitana du kromu nsu akona kono. Sana ti e. Kesme 93.3 mega yesen wa sugusu a wutie. Na ebusua mamenka.